di kolan tian se bana wa mi de ka bai na o bana bai so na ban chang are mama o so ya o sanga no kumi ganga ba ge ani se kuita o bana bai so na ban chang are mama o sanga no mura binga se o ga ira kuita ni manya mwana bai so wa go chang are mama o so ya na di kolan tian are mi de ka bai na ni manya siriganya na ban chang are mama o ba mi nga kpomzinga ke kube tumurabiki wo bana baiso wa botya are mama oso ya neririkire zabara bariro we bana baiso na bantya are na kurante mateka no neririkire zere tumurabiki wo bana baiso kabazinga tumwana wanabura are o mama neririkire zabami.